kande kama udalila Yesu ili hariwanga ndiweka basi basa ni kumulita yae wajikuwa ndi yoko mwamba ndiwe basi kama kandiba dalila iweka basi.

alipo ye narambi ati wondi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka saka uyanga na angana

alipo ena rambi ati kuondi zao kuma sunga fana na ndiwe ae ndiwe kabasi dia saka saka uyanga na angana.